kwe ako se na udo aja mo na le ko aja we we ko se bo da udo le ko ko da udo ge mo ka chu ge ge pya da o ni ne ka chu ge